0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I tell you fast, you'll be able to learn Samoa ni tuna. Tell you for lama, my lord say for malangi ma. We see my lord for a phone. Tell phone you're a stuffy. We see for tasi o men. We see for no. Ale lima tell you tasi pi PMN ni out your wrong. Na faanihe le pale mia malanga fowe tolu wa vaalele mai Christchurch a ngai Asia ma Australia wa faa mauni ele tuputupua ele kampani vaalele le New Zealand. Na faa ilo ele kampani ya vaalele fse otaiei Christchurch ma Singapore, Tokyo, faa pia ma Perth i Australia le a mata le faa iunga le tausanganein. Watula imai lea swinga ile taimu faa moe moele e New Zealand ole atula imai sifaa le tonu tautupe ma le tonu salau faa sifulu ile tonu salau iwa sifulu miliona tala a ole ito esea la fonga mo le tausanga atoa ile taunga taatele rutuwa au o vaalele. Na saunu ai Christopher Langson onei au wala ofe malanga inga ole afa ingofia ile au inatu oloa ifafo ma ile motu isaute o New Zealand. E toa iwa leo fai ngā ruenga na poe faa pāngo tai le falipui pui Mount Eden ili aso anathi ma yoso fai ngā leo leo. O loo faa iloa le komisino falipui pui o alii ya Dave Pattinson fai mai o nei tangata fai ngā ruenga e au fia i leo leo toa i fua taina po corrections officers faa pema leo leo faa sao sienia. By my Mr. Pattinson, so se pango tap or so stangata fai ngā ruenga, e a fia ni sol tu la fono ma mafa, o le afa asala i lalo le tu la fono. Ua tu lai mese pole nga tele i leo no mafai, on tu ufa atsiel ma ta ngā ruenga mo tangata pasifika, o se vaenga o suinga te tele le malo i au nanga lau tele. By my le fai pole o Palmerston North i a tangi utikere, O tangata fai ngā ruenga le mālo, ele o toi umi se taimi, ai whāo o ratu awanoa fai ngā ruenga mā la tau tupe maua. O se fai longa lea wa tau mai ai, se mālo e na o tupe ma polo fiti, e ave i ele faa mua mua. Ma o se tūranga faa noa noa lea, mwana mata ngā ruenga mō tangata pasifika. Wa ini faa mtalanga fau wa maua mai e winga isi ali imai sifo au kilani o Andrew Maaka na leilo mai lo na ainga tolusfu lima tausanga le nei. Wa toe te talaina e leo leo le nei mataa upu wa pito sili o na umi o loo saa ili ai pele nei tangata na mou watu ya novema ili tasiva i watasi na muli muli wa aia Henderson ayo o mai lea so ele itoe wa aia pe wa maua. Pa mele ali isu asu ai sienia ya Carl McNeil o le lato sini au tu, ia maua Andrew Maaka, maktoe faafo iatu ilo na ainga po lana whanau. O le ale faamitu inatu ele vainga faafoe le leiba, ia faamitalanga au tu o lana fainga faavae o taua o le Future Fund, se ia mae alfa inga palota, ilo na failua mai o nisi o fautuanga mana umia, ai na o le taime tu lai maile leipa isa fainga malo fau, e mafai o na maua aing. A fai ai tu lai mai, le afa atuina le leipa le neifa aputu ngā tupe o le Future Fund e te olo ai i pisi nisi mātu ina i te tele a New Zealand. Ai peitai, wafa ilua le so upo te ngā tupe le leipa ya Barbara Edmonds, wa mawa le vaenga fa upafaisi fa utuanga, ia fa atari se ia mae ala palota, o na ila tote mana umia, ni fa utuanga aloa ia, official advice, ina ia o nga tasi mai ai nga whaaritu ula fono o le whea ngainga po le teturiti o Waitangi. Ma le tala whai un, whai mele whai pule ale Greens Party ia te ia nau tu iono, e le se wha mao ni nga e ta umai e suinga te tele vaenga o nanga lau tele le malo, o le a umai ni unga o lo wha amoe mo iele malo. Na wha au lau ilo an nafil minister o tupe a Nicola Willis se suinga mai au au au nanga lau tele al malo ina ia mawaini au au nanga sili atu o lea nga i luma ma lea au nga o tupe alu. E fai tau wafe mafe nga ruenga al malo o lea afa amutaina e tusa male sifulu faa pasene i to tonu o le tolu tau sanga o iluma wa fai maile malo o lea afa asawa inai le lua tesi male faa piliona taanaa. E fai mai tui ono, le aveai Wellingtone masi taulanga tu ufua, Ghost Town, pe a whaoa ngā ruenga. O lo mana umiai le tu ufa atisio la lao le malo, ai whao ngā ina le whaalili upu ufa atie konolosi po le AI, Artificial Intelligence, ai wha e titi al fai tau a wha e tangan tifai ngā ruenga, i mata ngā ruenga lau tele a le malo. Samo, telefona, o le ne yaso, manu tele ina lau wha afonganga, so i fua.
2: 531 PI. Now on iHeartRadio.

Olea ua to e sifuru maratasi minute o Natalia ole itu la e sifuru marelua. Fa umo ina fo i lea stofi tatu te fa mawai atu ai. Tatu fa afiroa i atu il taiao o lea sifuraili. Lea so lua sifuru marelua o me lua fe lua sifuru mareono. Ile to e sifuru minute lea o toi nei o na tatu o lia lea o lea sifou. O te fa talo fa tuai ma lea nganga fa lua lo teri ilpa i o lea tatu o tunu o mfai fo i ona mawai i tatu fa sara launga lea ia fiafi. Ma alo so i fua manu ia vi ia lea li. Fa aftai lo nanga lelei ma lo na alofa fa maoni. Tau singa ya itato ilia vayaso, maria vayaso, i utato mafuta fu ine ya fiafi, pe yon saatu ua mai ilia saa nte nei. Faafta ifo ilia wa unanga, alistu mwere faatonu, faapea fu ilia fiunga toto alii, ilia mare fitalinga ya toto almanino, pe yon saa mafuta tatu watunu u naitu la wa mvayatu. Ayo ni taimi ya tatu, umunatu tatu ti amata li tatu, ma fa fa ma fa le nganga fa fa lo ia tu fo ile so fo ia ona so o fo ile ma ta tu proclam ma sani ma fa fa le nganga ni sa o ma fa fa la fa ia tam natu la fa le ia ti di ile nga iduma a o ma tu e fa i mo ile fa punga le ile tu spa ia o le ika iona le ma fa fa ta tu ti ma fa fa ile lo fa le tu ile ona file mo ia na ma ruenga mamana i lo pa ia ma lo no malu o no va venga ma o no fa manu yanga mo ta tu lo lo langi ta tu no fo ma ma wai ia ta tu ma de na tu fo i me mo lava lo ta tu ma wa ma no fa manu yanga mo ta tu ai nga me si ta tu tu no fa nga ma lo ia ma no va nga e se fa nga no ia o fa mo i na por klaminei o i kayona ta tu te ma fo fa wai il va terminer pour kuata ile sifuru lua nga ili kuata ite sifuru lua ya na minute yu te mnatu tatu te mataifa bea ya sutofi te jasi ya ona mataifu ile o tatu proklami masani faso solo tu ifu ise ya faa umma ise taimi ulta ya ole asprayli faafta ile tuwa tatu maftanga ne fiafi ya ona ipesi pisenga masani lava faa adelotu ya inga ole tuwa tatu te mana na tu ai le angale yo le ya a stay me fu ya una utango re fai tau tu se tasi uta talo sa tu si se tasi o o tu stala uta tu tu po tu si tasi uta ngata au tu tu si a au fai to fa o la tu fa mo mo wina ya la tu tu tu singa ya solo ma talo ya le la ya ile tu si talo na le fal tuo malo lo man malo ia la utang le faita watu ia se mu fa noi mun muli le fa fa tanga mo ia utfa mai na lan tu sta talo e fa foi ma wala tatu te ma fa fa wai le lo fa le tuo e mo na le to si mai ia tatu le aso mare aso la fa watu vi inga yo le tuo tatu te ma fa fa wai ia ma ikayona ilo na lava lei

0: Malai fono Leone.
1: Leone, oi, ngaka boy.
0: Sei, sei. Chodi, mao ai, olme, ngaka boy, mori. Ngaka boy, boku, awari, ori, si piko, kukumilari.

0: Olea ua afale i tūla e lua lita e au desfraile nei la solusu ma lua me lua fi lusu ma leono. Ia oa tatu fisile iai, ia fa mai amai tari o tatu fisile, ia tatu maroro e fuilea fa aftai tere ma aftai ma lita e au.
1: Ia o leila ka uru, ia kare usiri.
0: Ia sa nomai.
1: O le coach angi usila sa coach i Australia sa fai ngoi a tinko. O le coach a coach i le i Christ Peter Robbie Dean.
0: Robbie Dean. Robbie Dean.
1: Kanoe ringo a Dean.
0: Ok.
1: E laka ringo a tinko.
0: Ok.
1: Fai ngoi roi Australia i a Dean o tinko. Ia ma po anga ore. Ore ngō tinko e o whae ngō e tīn, rapi tīn o ngoro wai ngō e la kere ngō tinko.
0: E. Ha, ftai. Ftai. O i jes fsiri ere itari jau?
2: O i le afa.
0: What?
2: So ya. Nick Pa Jones, Australia.
0: O i fsiri fōra fsiri ngā, arenga fsiri kupeti fsiri ere ikari jau, ha? Ori fai mang ori.
3: Rafia
0: koina. Rafia di match of cricket.
3: Oi oi.
0: Ese ori fai mang ori ora kali. Ba lo, wa orga pele. Esa ori. Mm.
3: Ora la kala cricket fai au.
0: Oi.
3: Ale ol pele ki
0: ni. Ko kon fai medis fa kau sanga.
1: Ei
0: o mi. Ei o mi. Ma ngai ya. Oi oi i fa sa fi na
1: lo si. Ma ngai ya le mo. Oi le. Oi le kap ken gi ola kap pi. Oi ka ka na kap pi le bor kap. Na fai lang ka na chu ma. Nga ve o se o se slang wo le.
0: Ka ai ka ta. I. I. I. Ia, ora, gari mon sa mo.
1: Ia.
0: Kap kengi le ivakas. Kap kengi le ivakas.
1: Tamo pita fet.
0: Ia.
1: Ia, tamo pita fet, tamo i tu ma. Ia, o tu ma tu nga, nga veo se.
0: Se anganga, se anganga.
1: E ikar nguanga ka ka yeso nga.
0: E, o manga ka longa ma wheels, ha.
1: Yo, a fea kware e ifo mai, a kalibere tu ma, tu ma. O tu ma, kakar wai ore, ore ufo sa mo pika fakero.
0: E. E,
1: maro la ma.
3: Kupa ka maro, kupa ka kuhinga, kupa ka maro.
0: E. Haftai.
2: E, sin.
0: O sol sa poku, mo ifo, yesa no mai. Kwa musu wa fa ma so le ki ori. Ta no ma.
2: Ai nga o fure. Mu mela from swapi na le wo kap a felik.
3: Mentela.
1: Pues que ni o. A felik.
3: Mentela.
2: Ia.
0: Oh, fa pe o fu nga le sa uma i fo ya. Mo shem ta tu. Shem ta tu. Shem ta tu.
1: Ya
0: la
1: moto
0: de
4: mumbu. Sa poki nga ai kai mingi. Ari, tabu. Sa mai. Mm. Ese au pa kan ka kere
0: ngi si le pensing nga mai kai mi ra ka ngofi. Ai sha u fa ta pensing nga mai te mi la ta ngofi le pensing. Ma ai. Ah, ye jol si di.
2: Ta wo pulin ki ngi si.
0: Pulin ki ngi si. Oi, rin kiro puri ngi shiru.
1: Oi.
0: Sili ata vau, ai sa, o fata ngu tai, o sta, eni usiri al pengsingi na amai, tai mi onata ngu fie.
3: O wai ngi kue ho, kaka fa, uku i karo ngi ho, ngane a ske ufale.
0: Fafa, mai ta vau tari a bafsua.
4: O pere i lua. Waranga o do ela ngop si dia ko do kisi ai lo po i se singa kisi da fia
0: na
4: au ka ko kuna ai no ka kuna ai ke ring i me ao me nga ma yo la ka ngop fi
1: ye ora ira ka di ku dia
0: sa no mai
1: ma fu
0: mm
1: so se me nga mai kam go fi fa kam kambul bul o su en profit e so en sa ko e mo wa
2: o le nga na la u pa la i ki a i la ko te mana ko fa loro
0: pa se li
2: Eu de supermarket que é meio meio caicalá, não me dá caicalá.
0: Senhor Pamure, que eu não gosto, pingo para pingo sim. Salve, mãe. Salve, meu irmão.
1: Olha, o pai é a mala tipo.
0: Pai, aí, meu tipo.
4: Pia, lo manga com o cau. Cau, pela cá, e meu mere, cup. Primeiro, o cau, que eu fingo, só um cau, que eu não tenho.
0: Tá fio fio ele só na uto tanga tau pensini. Oi, ai ngala mar kari mo psua.
3: Eu.
0: Ai ele o mago fau foi ele. A o foi ele que mira la ka ngo fi pensin. E nga pa u fura ele lo pensin e va ka ngo fi. A la nga mo yi si pensin ngar ke mira ka un ka. Ja la e ma pa leng ya. Ya
4: se a ku puse me fa pena. Hay que mancuo hoy. A pasar la un ello cae a osi y cao a pensi. O que mi an ello cua ca uku ya pa muvi yo. Uku a te mio la ca un ofi. Pa kukumo yo a kan ya pa.
0: Y mancuo la ufu. O cabal me a un umi ya lan ca un car pensi. Y a cusa la cua ca un umi la lisi uka fu. O la nga mai ca un car. Ai ke iro wo umar ke mil kong kai fa ka ngofi ya la la ele umar pe sin kong kare ngam ya la la fa ka ngofi ya
4: ti dion me ole ku sa o ke mine wale ri ko ye ya sa pala i ko sa ko ngi sila ka lunga
0: ei
4: ko pun me le a pe sin ire ka fa ka wo ke mine pe sin ngi ngam ya
0: la ka ngofi ku sa la la la fa ka ngka la la fa ka ngka
4: ko lo fi ki ya ya va ngala
0: ya i ku ri sila ma fu anga ngal ko ol fa ol profit a ri sila ma fu anga lo ke lo Ora kau si fisi Filipin singi ia kamu mai lesi lesi ok pe ok me o mau mai sisi ok. Ala ko koi ai koi pe aspen singi mo ka ko. Se lolo a se lolo lo kadia. Ia a se lolo ku sa ngai pas ya ira lo le fa valu. Ah.

0: tono mai.
1: Ole upule ole nganga.
0: Nana.
1: Ie
0: sa rumai.
1: Ose upule ka fea nga inga, nga apa o nga iska nga. Ewa, empaingo nga ar kupi.
0: Ie.
1: Empaingo nga anga.
0: Me ai.
1: Pinkala. Ar nga ara leo iska nga. Teme me faingo faingo nga me.
0: Ia mga ia foi lalau buka punga ka kuaru li kaiming ei. Fia poko, fia poko sa. Pari mika fia poko i li fisi lida. Fasa mga kua i poko li fisi lida a tavo.
2: Mga vea kua u fia poko.
0: Ia, sei, fia poko man.
2: A tavo, ia. O, ok, doe. Ai donga. Ai, ok, mga o meu sepete foi bem pa falar o pe é se tu vai a sol mas o aí moce e de vai café bem o é long de long que ano alguém é long que ano para café aí de vai café
1: é agora o moce faz café aí na
2: Aku bisa ngaid di aku lah aku epo dan. Ada yang semua apa berbeliau.
0: Pugosan. Tell everyone. Pugosan.
1: Apa dia di kamu?
0: Cakap nama dia.
1: Apa yang kamu tahu? Emang paling ngah Nga nga. Venga a ver nga ko, venga le. Nga me wa en nga ia.
0: Ya
1: lo kam. Ya ke
0: E ma fainga ave a, ro fin ngalo na le.
1: Ya. Le bai. Ia. Awan nge nga kamai. Kuat pusat melo kuat kuso kama ya ilunga. Keluar. Nah, abet pepe ngap yang kau ay. Emlah pung. Kuat kuat sepe aku sewa kami mac. Ini okey ni tu pelak pun ngah keng ngah ya sekarang.
0: Ocelang awal itu pun ada le ave fuli le le, itu saya ave falafi pole ave pole le ta ua or tengah ta la ua ya ilu bota ah, pas ta ingat orang tau nu umai malo lo fal, ia satu tad malo le, ale ya ilu na ya tengah ta fuli ah ingat le, perlu kau yang silo makua ngangar sah silo makua ni, ale orang fi fi mereka wakua ni ave cukup. Usa alunga ngaga kuso le ka uo i ka ka o ri a
1: e mafaya wa e kuso nga le pale ale ka e ka uo ka mo a o ri te me mama vun le me we ale mama o ka ma nga
0: usa ro i
1: e fa pera pe fa pera pe o mun ku uo e o mero ku ka ri ko so pas ko sa
0: pe ka inga por ka ka o maliu a o maliu e sorry kusala le fako ai lo ai sika ka ai nga wo man ka ngum bashur ko ngari fa be la verie le ka umi ale le fi fi ro mo por ya ru si si ko e ko ye ya la ni ya wa ko lo
1: la lo ya wo le ko lo ko si
0: ya kusa man kuara upunga nga kusala wo le ka uwa wo le ka uwa wo le fa ilo nga ko mo o a kusala ora ka ngari ya ungi ro fa be la verie fa pe ungi ro malanga sa umi malanga sa ku pus ko ngara sa mo cha mo elang fa nga wore ka o ya angkul ma anchi o ri a
1: o ye yer me ko fara ve la ve me va pena a ka nga ka lo ka nga sa o ko ka elan me
2: ya tu ve ko ka nga bu bol
1: so me ka ka ye ka
0: sa no mai sem
2: ia por le yo le ko ka le e wi nga nga nga ka e me fa sa ire ke nga nga ba kwa o
0: Nampak kau ngangal, nampak kau ingat. Oh iya, buku. Usah lah, ngar kangkari kong, wah.
2: Ioi, nama ko a ongale. Yai mi so ma ko ilo.
0: I, ko ko ke ke i.
2: Ama ke ke i ya mo mo ko fa lo, ko fa ra u fer ba. Ol de na ga ma ko do, ol de ga ga ga mo ka inga i na ko.
0: Na le fa ya ra fa ma ru po.
2: Ioi, ko ga na i fa ilo.
0: Malam fayalang, malam fayarang, ngafa ngalu pun ngah.
1: Mary.
0: Cari.
1: Ya, ngang ngang ngat ko angai doa.
0: Oh, jadi Mary, orang ingat orang ngang ngai makuai umbari orang ngai di lekoi lu.
1: Ras ko ingat ngang ngai, sekangakai awal ni koi lu.
0: Ngubu fanga ngau, wah, kufi ngufi mau kuai fanga so, kui bawa fawaki ini mau, yang lap fanga. Epe upu ya kau ngaji, mak, wah, Malaysia, orang asing Asia masang. Ala, abe ringi kau liur fala, lele kau liur fala, la abe ringi fala, ifu ala, lele, orang asing Asia po, sepe, kau iya mau super furu, ala ka uangi fala ifu ni upukere ore ko nga mera fa penga pera lu puri sa ngoi ya tabu ah nga nga
1: ele mi paina avele ele se kawita avel ka o mi ol fala mar pa ka ko di ol
0: e
1: ite
0: i ma ile nga nga wa ko fa nga ma nga ko fa di fusi nga ko yo ma
1: e ave i ma kai ma ka ka ma
0: mm
1: o punga e rua
3: ai ai
1: na se ia mare
0: A ver, kaki. Pero upula ni luwang ang ako mapo fawoi.
1: Ya ole upunga
0: luwang. Kaki ngang ni ari ng awol or king ar kuari ay may ole luwang ang awol. Por ka okol bay ay may ao luwang. Ay ka unka ur bay ng aw. Por kuang ang pili.
1: Upunga at kakaku.
0: Ai te rongai suai e mau mai koi inga fai. I poi la kamo mua fai. I au fa nga ko kele fai. O le lei fai o son ko kosi fa o i mang kuai penga i i fa wa nga de fa wa nga kai si upui. Pa pe se longa o i nga e umare o langa e i fa rongo de saka kai e upure o fa tau tu ni fa lei fu. Ai
1: se va de mai
0: Ia fa pengar ka konga nga wai ah ai la isi upure ka ngoi fa wang ah pero nga e pero upure ol mala ia ah ol mala ia ole ia ave le afi ah oui ol mala ia ave le afi ai ave fo ir mala ia ika ngaka ah
1: pe amariu
0: amariu meu mala ia Maka kau kau faham kan? Upu awal malah ye kakak kau mari.
1: Dia sebelah kecil, upu dah kau. Kalau malah ye kau malah kecil upu.
0: Iya.
1: Wah, ini yang ngang.
0: ale lola po usa fika u yer kanka la la e mali u alu se yoli kaka wala o mali kona o yo alu fo u mali yes ko ai fo wa ale fika u sul ever mali yes ko ingari
2: ore u mali
0: Tá no vai.
2: Vai lá de fora.
0: E eu ia em galera, eu ia em galera, olha o langue, olha a rua, o ala, ele lua, ah, cango, eu vou ir lá, foi lá, foi lá. Ala, ele foi lá, langue, olha, foi lá no palpala. E a rua
2: na rua, pé, o maro lo mai que está.
0: Maro lo mai que está. E
2: olha o mau que está.
0: E ara rang mau ke sabe ngara ngau kang ah al upor mala ye ngor ka fur pro mo kar fo mala ye si e ba ngai er fo ngor fa upu ah pi ke longu ri kal fer ngai fa nga es i fa nga nga ah
2: esa o ka un fa sa ngai fa nga nga
0: ele si upu lo ke lo ele ka un fa nga ka ku le fa nga i pi si nga nga sa a maka me yang ku lo lo fo ia ka ko e aving ai ku fo fa fa fi ka or mala ah Usa pe yo ke kala ngofu ile ala pi le ba ye pe fa ngofu pe nga usa mo pi se anga e ka dia fo ila pat e ke ule kon ko fa nga ru punga nga i i nga ka a ai
1: le ai mo le upunga e pe ola ko wa ma fu
0: ai ai ma kuala e ya ka ku wa i ko ma fu ile ko ko fa ta
1: su wa nga fu nga
2: e pi ma nga i ru pure ma se ngofu ro ngole amchi
0: E fe rolo rolo wa pe yo e a pe a ka o le mala pe wuri e e ka ba fo wi ku so ku nga bela nga i ku nga nga i ka ku ba fo wi si ka mi ka
1: e fa pu po le pa le lo mala ya pa wuri lo pe mala pe mala ya
0: ku nga bela pe la mala pe la ka ku a pe u se u fo le fa Ada ka umur, fahilong kangaka pula, wah. Wa sa orang fa nga fa nga fa ku sa ra ka dia la vai ai lu oi de ka la ngong fa ye pi wo le mang ele ko ngoi fa nga nga u bu e ya nga i fa pe nga fu i si ngoi fa pu nga bu
1: ala pa pu e a ve i me wi na ku bu ya ai ku pi ko mala
0: Yem kura malanga, mukura malang, malanga ngai ka umbo ya ikus pa yo mala. Ah. Alu alu ngora kalau fuli le afa ngosi kan ke ibadi malal le busa.
1: Eva ngora kal malal fa usala.
0: Ya pe vera lo puro malal ya pe amali wis wa yo fu ya ika ma ki fa lo ngori ile lo ma kuwa kan fa ngola ma pepe mu e. Ngora ko e ya ngi le fa kwa fu i mai ore ngora ko fa vela mai. Ya be ai fa isi me ayel mele ya ngari ah awala ngaka malai e pepe lai. Afa me ur mele ya. Oi nga fa upu nga foi pengi upu sa fa fiki fiki nga fa fiki fiki foi de ngo a o ka kala ila kala kama i e pe u ole u ga nga nga ile ka ngo e
1: e si fa ya o nga me ya ma ko se mo ko le nga i ngo se
0: a
1: mo ko le nga i ngo se me si fa ka nga ka ka ke do mo ko le nga i ngo
0: Tengi ngua kau imba sui, unai. Tengi ngua kau fai-fai. Tengi ngua kau fai-fai. Tengi ngua reo kanka ese.
1: Ia feo lono ngai ngua.
0: Aka kua ingola kala fuidele. Kusa lang fai ngua, ia pepe la ingari. O ngai pese upu e fai-fai la ingari kumbai. Ia.
1: Kumbai.
0: E ui mai roa kaka la ingari o iru mga kua fare re fai fakau iru faro roa yuri. Ale kaki ale kaku oko ye pepe wo ele fai wo kaka isi kaka isi le sang kaku oko ale ngofo wo ele ngoko pengo na fai ki nga na ele ika ika iro se be ala na fala au wari ale kusa le lo wara au yore fak kau yore kaka na se wari yore ai
1: ta le lau kala ngari nga ele au so kenge on kwa ole upusa mkwa upusa ale si le ngo ale ale ngo pisili ya
0: Eh.
1: kusa avala aure ngo tengenga.
0: Mm.
1: La upala vale lo mkuwa yo ngal kamarang tamai. I da inga ri.
0: Eh, eh.
1: Le ya la ukara.
0: Eh.
1: Tona pala vale ai o ti pala o mala o le winga. A u fai ngo ai, fai ngo ri.
0: Fai ngo ka ka.
1: Fai ngo ka. A avala ukenga kusa la pala vale yo yo mo mo na fa aure le kwa.
0: Eh, pe pe pe la ruga ngaro kwa pe ora kusa ora la ruga ka le ai nga ise ai kaka ise ka le ringa kosa ai ka ka es la sanga ku fuai le ku fuai ruga pe si ka wa ipe pe la kwa fa nga ubi ma ma lo ma fa fa we le do gi be a le ova la au e kusa ora fa la au nga ka ka le yo
1: la e o ma te ni wo lo wo me o o ke makua la ike ya ke nyere kala ya we
0: i ye makua lo la yo ngai pepe ye le makua ai failum fam singong ara inga vo ye ya i oro ra inga le faingo lo ka ka ka singa na faingo mo ko ka ma ya kan ka is o ko oro ra inga la ala fe me ra inga nga ra faingo la ko la ku ka ka is ra ilo la ku la ku la ai uma e uma lo ka ye ka kala sa ka o ka ka is O ngore va kurping ya inga la ore fa ingor ka kare i ka ka si la inga la ku ka ka si. Malo, su ka uya marco eli mami ngun ker ko. Ya, marli mai o ko ko ru ka ka ko ru ka ngom mai ra mo se va ngala sa ka un ka pe me la ku ker fogi ya ko fa fa le.
1: Ya, so i ko
0: ya mo ya fa ayu mai ta chou.
3: Ya. Ta vo mo lo wa. I see the fear in my face.
0: What?
1: No
0: one. What are you saying? You're what you're about to far for it. Are they bearing her phone? Ya ya tavo oye le la ore ore para i fuma
3: de ore ya ba ba ni la ore asole as pou pa pou so tu malo lo ba swa pa ta ku ba ta la vozi ta pa ku ku ma ya ku u ya ta ku e ba ba ya me a wo ye ku le wa al ba ke le me va a hacer ahí como más buscada que ya a mis padres pues yo ocupar más a mis padres como lo ocupan como vamos a ocupar no ya me voy a la vez ya la fui ocupan a Mariel caco maruca con más pan a ver si me va a hacer ahí ya para los lados voy a decir ahora que hayan ahí a culo moca pero ahí mané pero tú ahí a mané ahí ya o sea que yo te decía Ya, ya, el ponía de fuego, el paro, el caco, el fuego, el po, el caí.
0: Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego. Ya, el fuego.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fa tano fa til pa imal malu Samoa ni tu na talo fa lama malol seifu malangi ma. Usi mai lol fa fonga tal fonga la stofi us fultasi o mel wa felo us fulono ale lima tolu tasi PMN ya te roa. E fa ani ele pale mia malanga fo we tolu va ale mai Christchurch a nga ia sia ma Australia wa fa mauni ele tupu tupu ele company va ale le New Zealand. Fa ilo le company ia va alele fso ta ia Christchurch ma Singapore, Tokyo fa ape ma Perth i Australia le a matel fa iunga le tau sanga nei. Wa tu la imai lea swinga ile taimu fa moe moe le New Zealand o le atu la imai sifa ale tonu tau tupe ma le tonu salau fa se fulu le tonu salau iwa se fulu miliona ta la a ole ito e sea la fonga mo le tau sanga atoa ile taunga ta tele rutua au o va alele. Na sa uno ai Christopher Langson, o nei a wano fe malanga inga, o le afa afa ingo fia ile au inatu o loa i fafo, mai le motu i saute o New Zealand. E to aiva leo fa inga renga na po e fa apango ta ile fal pui pui Mount Eden, ile aso an nafi, mai yoso fa inga leo leo. O loo fa ai loa le komisino fal pui pui o alii, ya Dave Pattinson, fa mai, o nei tangata fa inga renga, e au fia ile o leo toi fua taina po corrections officers pa apema leo leo fa asao si inia. Pai mai Mr. Pattinson, so se pango ta, po so se tangata fai ngā ruenga, e a fia ni soli tū la fono ma mafa, o le afa asala i lalo le tū la fono. Ua tū lai mese pole nga tele i leono ma fai, on tū fa atsiel ma ta ngā ruenga mo tangata Pasifika, o se vaenga o suinga te tele le malo i au nanga lau tele. Pai mai le fai pule o Palmerston North i atangi uti kere, O tangata fai ngā ruenga le malo, ele o toi umi se taimi, ai faa oa la tu avanoa fai ngā ruenga ma la tau tupe maua. O se fai longa lea wa tau mai ai, se malo e na o tupe ma polo fiti, e ave i ele faa mua mua. Ma o se tūranga faa noa noa lea, mwana mata ngā ruenga mo tangata Pasifika. Wa ini faa mtalanga fau wa mawa mai e winga i se ali i mai sifo au kilani o Andrew Maaka, na leilo mai lo na ainga le tolusfu lima tau sanga le neing. Wa toi te talaina e leo leo le neima ta upu wa pito sili o na umi o sa ili ai pele nei tangata na mou watu ya novema ili tasiva i watasi na muli muli va aie Henderson ai o mai ili aso ele ito eva aia pe wa maua. Fa mele ali isu asu ai sinia ya Carl McNeil o le lato sini au tu ya maua Andrew Maaka maktoe faafo iatu ilo na ainga po lana whanau. O le ale fa amitu ina atu e le vainga fa ufoe le leiba, ia fa amitalanga au tu ola na fainga fa avae o taua o le Future Fund. Se ia mae al fainga panota, ilo na fa ilua mai o nisi o fautuanga mana o mia, ai na le taime tu la i maile leipa i se fainga malo fau, e ma fai o na mawain. A fai ai tu la i mai, le afa atu ina le leipa le nei fa aputu ngā tupe o le Future Fund, e te olo ai i pisi nisi mātu ina i te tele a New Zealand. Ai peitai, Wa fa ilo le so upo te unga atu pere leipa ya Barbara Edmonds, wa mawa le vaenga fa upofais fa utuanga, ia fa atali se ia mai, mai ala palota. Ona ila atu te mana umia, ni fa utuanga aloa ia, official advice, ina ia onga tasi mai ya inga fa alitu ula fono, o le fea ngainga po le teturiti o waitangi. Wa le tala fa ai un, Pai mele fai pule ale Greens Party ya te ya nau tu yono, e leise fa mao ni ngai e ta uma yeise tuinga, e ta uma yeise tuinga te tele vaenga o o nanga lau tele le malo, o le a uma ya ni unga o lo fa amoe mo ye le malo. Na fa a lau ilo an nafil minister o tupe a Nicola Willis, se tuinga ma he au au au nanga lau tele le malo, ina ia mawaini au au nanga sili atu, o le a nga iluma, ma le a o nga o tupe anu. E fai tau wafe mafe ngā ruenga al malo o le afa amutaina, e tusa male sifulu faa pasene, e to tonu o le tolu tau sanga o iluma. Wa fai maile malo o le afa asao inai le lua te si male faa piliona ta la. E fai mai tu iono o le aveai weling tole masi tau langa tu ufua, Ghost Town, pe afa oa ngā ruenga. O lo mana umiai le tu ufa atisi o la la le malo, ai fao ngā ina le faa lili upu ufa atie konolosi po le AI, Artificial Intelligence, ai faa iti tia le faa itawa faa itanga te faa ngā ruenga, ima ta ngā ruenga la utele a le malo. Ta mo, telefona, o le ne yaso, manu utele ina la ufa afonga anga, so i fua.
2: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.